0: 22 horas 45 minutos.
1: Kuya Diyosa, kambag niya upagmami sa muni, nyukatukay kausaypi, usikoy takuay.

mai manda si ujay na pucha mas kasagatan mai isi kamsang pita tata pucheyan uyay kapuyang.